0: le samanga ya vi e foi le tua i le tapenanga le sunga le felaunga pe ona tatu mafuta le nei fiafi ya ele a popo wina lava lo tatu sa ya me se tatu fainga malanga le uamatali le nei vaiaso
1: Mali.
0: You lie.
1: Yeah, I must say, I for you, you lie. Yeah, or you sung a phone or conference.
0: Near
1: a peona, Fabiona Malanga to Yai, but you're laughing a ring at Tofil to over. My tell what to paint a filang you buy a conference house of Yalfani.
0: Near
1: a yeah, oh, Tayaule, a Mataile, Fontang or conference. Ah,
0: Mali.
1: Yeah, Matamata to the Matango Fio. Oh, buying a Masani and Fasinoina, Bill Maftanga Tinam, Fanga. Lotu o fa'u unga pi ula le aso anafi ia matape nanga lava vi ia leli
0: Moni lava le sa unanga o maita watu nifo ile fiafi le sa fa'a solo nisio fa'a fiafianga tawolunga ifo ia nisio fa'a mo neva yesu ile malai funga ia au lea lala tape nalolfon tele mo le aso atayau ya amese ile vava yetu lava li ia tele ameolo fa'a solo neva ita
1: Mali,
0: le ngata o e kalisia ya o fainga malo ya mese fo ia a fa'a ngata me sisi peo na maita wina neva yesu ya tele ava enga taua wa amatalia ya yulai mai o lisi va enga la ufio wata wan matariki lesa mai atuni wole tu isi asu malo no wingo o kitupo
1: Yoi, oh. Haftai fo ya Māori, ma lato tau sanga fo, matariki.
0: Loto manatu ole, mai.
1: E. Ole matango fie ye fo yo las faleli.
0: Mani?
1: Ie walwe aso utuo na ilena fara ula vale mei fo le tau vai atu fafo oh. Nga samu.
0: Ish, ah.
1: E. Ia, olo malulua, o oh, pe fo yo na taratala ili ama, taratala po kalapi.
0: Mm.
1: Ilo te ilva vea oan li la ili ono, malo vai atu. Ole sore, 5 degrees le marulu au kilani.
0: Marulu.
1: Tue faa pelo mawa faa. Po te nire ne. Wata, wau, soi lunga le marulu. Ia. Iva i tau le tau sang. Ia, ayo, fisu ya inga yo le tau.
0: Mm.
1: Ah, peo na iai le. Le ne iva i tau ma. Ma anga foi le wa afia ai le. Le ke lope ma le lalolangi. Ia, I kasa ona ese ese wa fia ile oso leia matulanga fa pina pion sina fia ia ofisu ia ia ma ma tulanga masa ni pei fo la fa tsa ingo samu
0: nilo
1: o tsala pisa mai tsanga tsa ile malu
0: lu malu lu sa ya monia
1: ya ma fa ma avele ne ne ne tu vei ma ne cheke tsi samu
0: o ole va ingale na le wei pe foi ona e sa no ma o el malu lu ta wana le la ta ya ya o te lo foi fa tu tu nga ta foi la lu tu a fa te la sa lu tu
1: yo la na tu mo la sa ya ya ole
0: malo
1: ole na va ya so wa lu tu le wa ma tu sa lo wa ma ta le le a fa fa i o te sanga Pastai le tu ela na foa I le ola male ma lo si ma tu langa fa pepe fo sa unole le tofi fa mana tu mai va en or ja tu fa inga malanga mana tu ane sir silane sir silaifo ah ole lo fa ela wo lunga I me uma
0: dilo
1: ah ma va inga uma ma lo si le cha ia ma fa fa ole lo fa ah I lo wa lo pele o lo ia o lo pa anga tu langa fa pena o lo next door ah Ia, yeah, la tula e paka se, ma ia le nei a paka o le apisa, ia le afiafi o le sa, ma tulanga vabena. Ia vaenga na o le nei aso fau, ma nei vaenga. Ia wafoi lau faafunga anga sa mo. Vi inga lea, a foi mai o tatou tala fau, so atu ma le tatou to'o sports, a wala ufa sausonga le nei afiafi.

Tos boards o to tonga I tala o talonga. Ile nei fwoi vahengo le fiafi. Sema le tatu taimi tos fulon minute te nele kutula hiva. Ma to toe fasoso watu mo le nganga faa alualo. Ia se faa filo, ia se faa talofa. Ile sila mai mua le tapo inga le mobolungo le tatu watuno. Ma ilava ima mwote tele se o lava yalo ma faa nau. Faa talofa. Ia le ufa inga halua tofi ma alo nga halulue. Ma alo fwe lono sa ile nei aso. Ia ute langona wa. Ma alulu lava le nei aso. Le aso sapati o le tua ya a o nai fa poponga ia wal silfield tatu tunu fa anga tama be na halo tu yai ile fa yunga fo yo le neva yaso aso sfulu male lua yula ilo afe lua se fulu male onno. This is my place, my zone, my own world. I'm gonna wale atatu amata mea mai ile tamul sanga fanga solo akalapu ile ngata au kilani ae mo counties manu kau ole aso na nafile sa tawalunga ina e tamul sanga fanga solo kalapu teitasi peo na masani ile tapenanga ito tonu o o tulangi ya poto tonu foi o pito no upio na ei au kilani ya mese foi counties manukau la sona nafisa sa ilisian pini ai ya le auale mai puke koe rugby club ya mese foi Ardmore Marist o si talunga ina mata ina ona ile mai tau Ardmore Marist ya wa sa association pini foi inisio tausanga ai mo puke koe lava ia wa fai tau se fulu wale lima tausanga talu ona o ore la tau tau mafinga so nga sempini o lipu ya ta musanga pi ona yai ito tono counties manukau ya taula la ulfa moy moy mo puke koe la sona nafi lua se fulu male fana manu malo i puke koe ya Ardmore Marist lua se fulu male lua mai tau watu i le auta alo Ardmore Marist ya ole fuisa mo le avanoa ta alo inisio au tama fanao sa ili manu sa moa pe ona ya ili sunga ya matavao melani matavao le sa afa mai le au le ale Ardmore Marist ma se fu ili sunga ya lo sio le afo isa mo le avanoa ya le ngante ili apuke koe lava ia lo ya inisio tama ta alo ilonga foi ya itutono le atina ina o ta alonga faitu mahalo itutono lava onisila ya olela ua maita watu se fulu male lima tausanga talu elei toe ho'o poke koe ele sunga sempini senior A pole premier side premiership for men's I totonu o le tamusanga kiantis manukau fatumulia e foil malae ya I poke koe le aswana nafi ya mawa si ia e foe poke koe ele sunga sempini o le neitosanga ele tamusanga ale kiantis manukau. Tato se ima ya au kilani malanta mwusanga faa solo ni tusanga au faa au kalapu ya olefo iwa maita watu ile talunga safatino al malai ina pakla sona nafi maanu malo vasari vasari tolu sifuru malitasi grammatic lua sifuru malilima ya olela uwa sempine ne vasari ya ilita mwusanga au kilani tama matutua po le premier side ya lea uwa mantua au ne e fi li ai au faa itu malo pol NBC ya o le fisili ngia voila nisi neyo tama fana ole a mai mo ya ya ito tonu ole tato NBC se temi o ilumba tato se adu ya li tamu sangaliki ya pe una yei foi ya le fa mo mo le nei vayaso ya pe una sinfia o le vayaso lo se fulu mo le iva le nei talu no fa nga solo le tatu tamu sanga o le laka piliki po le NRL National Rugby League ile tamu sanga la le vayaso le sa tal malaya ile tas New Zealand Warriors ya ile malaya West Tigers le sa fa tindo le so fa Riley aso se fulu yulai malo ma se ba tu pati ma se popo ave fa malo ya ya tatu tamba fa nau New Zealand ni saula tu tau le tau tau le tau ya wa tau wa malo tau lu se fulu male lua na manu malo i le West Tigers e ono
ua madua e feu le sunga ya Benji Marshall e tausa ili po o felava se vai liu e ono saofanga e se la toso fainga ele mai mai a pasi mal pui pui ingalesa o atu male New Zealand Warriors ya malo malo le taalo kia kaha fa malo losi molesi ya tatu tamu nisanga lela fanga solo neva yaso tolu se fulu male lua ele ono ale West Tigers ya masalo na fo iwa na usile field to tele tala avifo ipe ona fa mutai nai fa mai ai nai kon kavate ale sunga ya Jerome Luai male West Tigers e fa ingon neto sanga ya ola atu tuli mata ina dato pol kalame po fea la lisi la sanga mo Jerome Luai ele tau sanga fo ele io o atu ilana kon kavate wa mai ata pena mo le au fo lea le Chiefs po le au matai mai ele atunu ua Papua New Guinea Lono winga, eta wana hise kalapu, eta alo iu ia le sunga Jerome Luai, mo le tau sanga fau alu te vava yetu. Wa matu wai, to o tele kalapu wa, a matauna hanga e ofai, tau mafai e, ia ta alo le sunga ya Jerome Luai, amu ya foi luai, wa tau fau kalapu le ina rao, ia po feo le hanga iai, ia mo le tasi tau sanga, mantua la so se konkawa te saini fau, mo le sunga ya Luai, tasi tau sanga, mo le luafe lua sumal fitu, only, ya ona tapena ilola ia ole tausanga kon kawate umae atapena mole au fou ya ole Chiefs ya pe un tapena mayai Papua New Guinea tato se etu niso talunga pe una ila son nafi male ile tato NRL talunga ale Dolphins male kanula Sharks ila son nafi manu maloa ya ya ipenga kili kiti ya ile awal kanula Sharks ono sful male ono ile le ai ale Dolphins Talonga Canterbury Bankstown Bulldogs male au a Kemba Raiders fa se fulu na manu malo ile Raiders ile se fulu male ono ale Bulldogs ile aso na nafi ile talonga le va Sydney Roosters male Parramatta Eels manu malo Sydney Roosters lua se fulu male valu ile se fulu male lua ale Parramatta Eels ile so aso sa se fulu male va sorry aso sa se fulu male lua yulai le sa fa tino ina ita longa tolu ile au uli ana le lasa ta aloai le Rabbitohs male Newcastle Knights manaia le ta longa le manaia le fina o ta longa le mai ta watu toi taliu mai nisi sa ta alo ile State of Origin le nava yaso ya le ala sa mo le avano ta aloai pita yane manu malo le Rabbitohs lua su maleo no ile lua se fulu male fa ale Newcastle Knights mai ta watu ta longa le fai ya si na vavala la toai lua ai na valai Ole malu siangan na, ole valu sepuluh minit ole mana bata bata alu. Ele ta longa na soai, Manly Sea Eagles male Cowboys. Manu malo le Cowboys, ta si bele ai na malo ai. Se fulu male iva, ele se fulu male valu ale Manly Sea Eagles. Ele te mila de neyo lo fanga solo le afalo na lua, masalo joe sepuluh tol minute o toyo le ta longa lea. Olo ta alua ile Melbourne Storms male Gold Coast Titans. Ole uta vava hietu. Se fulu malevanu tutusa aho yo voy a pe a pe se fulu malevanu minute su uno minute o lo te toy o da longa o le afalo na lua o lo no winga ya o minute la vara na e mafai o na toy au sia po hai lava ya o le a manu malo ili ta longa le mataina mataina da longa le lava vai etu o le te vava etu tutusa ai o lo no winga Ma wai, ai au al fin nao na mapu storm hili, ma na ofo yale storm eto ilalo isis. Ya, misi italo si ia, ya la otou talonga, ya ile nei fiafi. Awai po fea, ya nga iai, na mauti noa, tato, tulanga peo neni, silo warriors, le ala ufa leo hina, le valu pito inunga, o le tato, fa ngasolonga o au. Le NRL, po le National Rugby League Premiership, loa filus malono. Top one. Top 8 Aumomua to Maupea le Penrith Panthers Tolus fuma luana ai Tulanga lua to Maufo ile ta wa New Zealand Warriors Luas fuma le baluana ai Sydney Roosters tulanga dolu to Tusa ai ma Warriors Tulanga fa kanula Sharks Luas fuma le onoana ai Tulanga lima Newcastle Knights Luas fuma le onoana ai Ile tulanga ono sao Sydney Rabbitohs Luas fuma le faana ai Tulanga fitu se ima ile Dolphins Luas fuma fa ai Ia male tulanga valu se ima yei le awa le Cowboys Luas se fulu malifa ana ai Ya tatu talonga na Peo na yei le tamlu sanga lakopiliki Olo fanga solo daimi nei Tasi pia la New Zealand Warriors Le awa New Zealand O le Warriors Up the Wars
Tato se e mai lea i le tamulisanga fa ngā solo i le lakapi uni pe on silfia. Ia te le ta alongo alfa ingole neva yaso i le nama le laina le silfia le tato tunuu. Ia pe ono tato tali malo e fo i le awa Italia. I la lo le tato laumua i Wellington le asa fatino ai le tato tali ngā malo Sky Stadium Wellington. Ta tato ta aloai ia ma Italia. Talonga manaya. O te loa, malulu, malulu. Fast food malfitu, manu maloele o blacks. Ili se fulu malfitu, Italy. Ili afiafi, ole asutona, ili asole ananafi. Se emai malita alonga manaya lea australi mfalani. Ole talonga lea australi mfalani. Ili afa mua mua. Ma ngaya yo ai, ma ngaya yo. Masalo, e umale afa mua mua ili ifia. Umalo vya makamaka po oai yao lea. La ako esikoha, oaifu ila mahanu malo, oaila ovalea, ahoi tele mese, mena. Ai, anga imele afalo na lua, fate iha, au se talia, ili oso fae falani. Fa se fulumane lua na manu malo e falani, ili lua se fulumane tasi, ya ai, a au se talia. Tatoa ngai mai, talonga ya pani ma aie lani, lesa fatino, Newcastle Stadium in Newcastle, o lesa manu maloa i aie lani. Tons fulu male ono ana ai, ya pani e luas fulu. Se e mai li talonga ile so, lesa taaloi fiti ma enge lani, manu maloa i enge lani, talonga sa fatino in Liverpool. Liverpool, fitu se fulu mane tolu na kile kiti ai Englandi ile valua fiti malon ta alo nisapolo vinaka. Ile ta alonga South Africa, Afrika saute maskoti lani, manu malo Afrika saute fasu malua ile lua se fulu male valu. Ile ta alonga Argentina ma Wales, leasa faatino, San Juan, ya manu malo ai Argentina tolu se fulu male lima na ai ile lua se fulu male tasi a welese ya utalunga napi una angai mai foi ya lita musanga ale nations championship lua fe lua se fulu male ono ya ute lua ute le tau failo silfie le dato tonu ulitu langa pe una yai ya lata utalunga ale manu Samoa. Manu Samoa, ya maise ai, ya lita alonga sa fatino, ya ile so, ya na ua, tau sila fia li tūlanga. Ua le tau manu li fa moe moe, lita Manu Samoa. Pei ona ye lita alonga ma Georgia, ile so, ma lo sila fia, ya, ole tūlanga sa ili tato talonga tau su tulua na ai, na manu maloe Georgia, ile se fulu malelua alau Manu Samoa. Tele swinga, tele tamafou, ngai fo ili maatamata li maimola atunu, te lolo yaya se ngaluenga fatino. Le sunga lafaya o ngaulu, le fionga ya le malu tu spisi, male ma malu lafaya nga malanga, ya awata pena penanga. Ya oleisi lala upepa leela ase etu ya ita ato mantua, e tia one, male tia two, ya ese singa tato, pe ona sirisila fo i, ya le fa ngaso longa tamo sanga lea. O lala ve, finawa, o tasi neyo au, e te ioe o te ioe foi ia ile anga ima yo au nei ele ngata o Georgia lea sa tatu ta alo a etu watu foi le ikale tahi atonga lea sa ta alo mai mo mai sa mua matau tia foi te tulanga no o ili ikale tahi atonga ia awa foi la tu ta alo ngale sa fatino male awa Spain manu malo Spain jolu se fulu lua ele se fulu male iva ale ikale tahi atonga ile la ua taalonga lea ya ile aso ae o sui fo yolo taalo le awa I kale tahi atonga o nisi sa fi lia mai fo ile awa le tamusanga le super rugby o inala le fo ie a ave ya ile mafo fongo le tautele ile tulanga pi ona ye ile tatu au ile nei fo I aso ma le taalonga sa fatino ya o te loa e ia ele mo feo na tatu to ave I tuole vaya ole wati ma sirisila po afo ini mena fa le tonu nisi o tatu fa le tonu sa ia I tele lava ia simple mistakes mea la iti te loa me fa le leia tonu fa noto I fale ia ole polo pau ole polo lusi ia mese kako se pis o tatu skalamu ia o te ofo ehe ele ma ima ia le tulanga le wai Georgia ma Spain a ti tino fo I le to tele I le tulanga I po e neia le au Spain ma le au Georgia ia
Ua makuale haia masisi fife poe. Aluta ngā poe lea vo ia na iwa na tuli e tua se tasio sui mai le awan tōta. Ia ile tūlanga mata utia o le le sife. Ma le le saunga le mua o le poe na awa a mata na fatino. Ah, pe ia e lele ila lova e vahane le vaafunga le atuno. A faye a lo ngā sasia, sasia lavea. Ia ole mai tau tu foi na male lofa il tatu au ya pe ona il tau mfainga ya olo tau fa masani foi ya leisi tama leisi tama mesi ma fa fonga awai ete masani loa pe ya lo masani combination te masani loa il tangata na yo au dafa o luma mautu ah pe ya al fai tau ngole ah ete le tau popole ete mo mo ala te loa lau kamale ai o pa ku ala follow me ya oi ah ya pe onai vai ngale na ai ele leia le sa ilo statu of noa ya o lo tau mo fai foi ah mo lo statu of noa ya mal tatu tai tai malanga fa manino leo nisi tu langa wa to tasi datu talunga le so o le tamu sanga lavalia o lo malanga ai lau manu sa mo il demine ya awale anga ya tu toila o Romania ah Romania le la datu ta a nga e du ye ya datu si si le po feo le a fa ye le datu a fa mo mo ya ona datu anga i lo le a e sa ili ya le manu malo e paule mea au alfa polina o tapina penanga uma nei awa lava le tato manu olo tuli le ipo lalu langi le tasoa faulu afe lua sfumul fitu le au la tapina mai au se talia ya nisi na vaenga wasi fit dato tunuu ya manito pe lau talo ta mfainga au tama fanau so se faanga tama elena ole lakapi neti polo voli polo basketi kilikiti fata vali polo ya sisi faritino vaenga uma ese ese talonga mfainga faiva ya ya manito ane na ya dato tama fanau ya wafo ele lato tama fainga awae ele umahai malolo nei olo o yeita ya there's always a light at the end of the tunnel olo o ya ya ya lotato avano ya be afaita to te finau mal fa maoni finau mal loto maulalo ya wale anga ya tu molesi tatu tamusanga to sports to val minute un talo li tula se fulu le nei fiafi ya onai vaenga na pe ona ye ta longa sese fa ingole nei vaia so suma lua you lai mole no fossil fear tatu to no mai el basilia se mal fa tanta nonga mal fionga ya le pepe tunia ta la ilene ilene fo ya fiafi.

0: Ia la upele Yesu o le vini moni mai le tato ofe pisele All Stars ni vaenga le viafi ya aemana tu fafta ile tu ole o mosi na lao lao le leilea ya se maifo ile fionga ya la upepe wasi tato fatadal noanga rene viafi tu saifo male awa mnanga malo saifo manu ya fe maia la o fion
1: ya fafiloa ya tu lau apalenga toto manino ya mese foi le tapo inga sa mole nei tai mio le fiafio le aso sa patio le di ya fa tai we ala au mai ya va sa o pito no noa tua tu langa vu ye le nei va yaso o le va yaso fie fie le nei al tato au le plus sta luna ba e al talo nga le an fai le so luk
0: amen amen ioi ole na ole la ta nga into ye te tala sina va no le a ile ya nga ile a nga auto fa mo mo ne fias o esi je mai la ofio wa mata ona o ule mai lo ai ya el telenge o mutangi a mse vo le sunga se yuti o ka sa nge u pe u ka fa misa misa mai ya le uso ya o le nge va yaso
1: o tu langa le na wa le ia se fa mo mo nga o le ta po ia le mo
0: pe
1: fa ia ina ta to wa
0: ni la
1: o no nga le o le ta u malai la to o le la to au ma lo si da vale fo ina ta alo le ta no lo na lua le fo ina ta al
0: i
1: ia e ia ia la se se ma vo fa o le tu langa le la o le ta no pe fa fin ta nan ta dia tu langa le o ena ale au so fo ya tulanga no o yele la tu au ya male tulanga ko la le ya ol fa fenga ta na le to nga u so so to ta o nga lu nga ko le le to te fei do
0: yo e mali le mo sa no nga la u fion ya pe ona e tang tanga i mai ya wa o ye vo na suinga le na va ya so ya wa amata fo yo na ma mai tanga ta yo e wa amata fo yo na fa pe na ta le no la u so ai ile ta longa la va ya monia au le si si la u fion ya me se fo i le la va za te le a ta la fe ave ai mana tu fa li o to tele ile suinga fo wa ta to au me se la va ile tato wing ile sunga ya beza point to le asa u sila sila ya wa ile to tasi ta mai fati non ta longa o te loa fa ta yo le atoto o isi va engole o le tato wa a suinga la va le asa u sila sila la u funga ile po ile sui fo le sa nga i mai fo ya
1: te au ya wa avea le fa ta loto pa mea na sui fo game plan al maroons
0: Niro.
1: Po lato de ta kitinga le fa nga le lato ta no nga kiki ana ilunga. I le pitol na ma sa ni nei to ma te lotu langa to nga na la ina fa swinga le. Ai mata mata le ta no mo mo mata no nga lona lua. Ya ele telo te me kiki po lo tu wa le pitol le.
0: Le yuto.
1: Sa ta lo ito. Ya ona fa si un mio le dile o
0: Kobo.
1: Le ai le sa panga mato.
0: Ya
1: watu rola ya tato tamalena suyato ya umi ya tulale lina ya fita
0: niye lao sunga ya pastor
1: ya tewa ya leala usu yele o teilole vayangata wana mautelofo watalia le sunga ya to ole fata alo inoya ya awa elefa peol neimeo lo umi elefa pese menfaina ya luto suita ya se fa tutu lunga lo umi voilele e paua le ol mea lo falea tuan maya oi ya ol tu langan nei ol meana telon talia ngofia ifo yeto ole le suita ono lailua ole si lea meto tia kuinselani etelen fa unga ole le leia la tuta makiki
0: ole monye
1: ya manster ya fa pena fo ile lile o woka ya ua wale ta anu lulato ya ue wa aila ye iwa lulua alulua rete lo ta anu watu ta ule ilua la uli ina lume ole afas ya to ya tile dominate tatu el tatu fowiti ya
0: fowiti yes
1: ya leo ngata tu ya ufafanya ta ya na faise tu langa fo ilel awa ul ta anu holo na lua ili dominate le tatu fowiti ya ufanya ta fo ina tu alu tu langa na yel ta anu
0: Ni la vol sa nga la ofinga. Ya o te lo pe wa. A o fesasi ya e lo mama fo fo nga kun sila ni le lato dato au fo lesa. Ya tam fa ye a ye na swinga te isi lato ta a lo pe ne il pole. A va tai oka se maka ngo fio da poinga. O le la mo tula i mai lu su fa su mal van. Lenga o le ai e fa ya ma fa manatu mai la vai kun sila ngi vai mai. Oh, ka ko kirkilo i tala anga wo fia mano malo wa yai. Yo le a wa wa la la le mua tua New South. A le fwe vavaya tu inisio alo fau wale New South, le fau fau mai pe a fa pe manuia. I le mai mai voya li la ufion.
1: Ioi. O lea ua te le suinga le o le tulanga le tatou au o le ua to te le ia nai tama a fau iu fau ngā mai. Ia e tapen pena imo le si lua le tautau sanga. Ia a pela le usam pini a le feo lolo tatou tam fau ian fau ngā. Ya emoti noyo atu tau sanga le ya wata tau fu yona ona tele lava no ta tu tu ma lo fu tau sanga le
0: ni la vala u fenga tau sanga fo ole nga i mai ole mai tau tu wa mata fo yona fa nga solo ya fa la wi lo mo tau sanga fo ya mo se talo nga fa mai nei ya tatou
1: ole pawal me le fa tali el totel pole ante ne ta tala mai pe portalo malla
0: ya vale vale
1: mai te le foi le suinga tona fai Eden Park foi le le tona fa popo ni sino fo
0: fa tu muri ah
1: ma pai wa one meta ole me pa wa le tu langa fa ngata ona le tu fa no wa tu le suia te ngel ta lo
0: na
1: tu sa ta ole ta se fu lui ni si lai
0: e fa ti noi
1: fa ti noi ya ne te wo tu na te mi le ele mate action malugo ya mal te me fa ti no au te lo pe faila so lulu tas fun golpo eto muata lo
0: e de fa vai vai o kirang e
1: de fa yamba e de fa yon fa vai vai na golpo mo mo le fa ti no mai sta lo ngai ne ya ai fa ta lo ti ni la ole por fa mo mo sa ye il tatu ya tatu ta pen la moto sa fu ya ya lo sei ko to ta lien ma la nga au matangi la ngau lai na pisi au matangi lan fai koi ponga le na koe pe au lit le na le na wo sili toi MC ere i tau anal ma fau fau o au matangi ila na maliu le fata ya kita koi ma
0: wai ta ua tu langar na o lai fai o o na ya la mia Mae ni fa fonga le tunu ne va ngole fiafi. Ya, si ta li el fenga malanga. Au te loe toi tau nuk mai loa. Ya, wa tau fo yon na tatu wanga. Ya, ave se tatu si if so so ni a wal fa moe moe. Ya, ame se fo le sunga lfa ton. O lo o fa fong fonga mai fo ne fiafi. Au ne ya so mal fa moe moe la o fionga peo ne silfia le fo ua. A mata on fa so le to tele. Ile tulanga peo ne au ne. Ya, o le ke lo le ta otu la lo tier 2 nations yel va engale. Tonta Romania. Ya mesi fu ini aule a Spain. Le sa malolo jato aule so le manu sa moa ni se tam fainga wa le tau lau al famo mo. A mesi fu ile awa i kaletahi. Le fu isa malolo ile so. Ya silsila la ufion. Le ala atatu se atu le sita long fo.
1: Ya ele fu le tatu malolo ya tocha.
0: Bien.
1: Etu se ole sa wo chotia la ye wa we fo ya au lu wa le ole six nation wo fa inga ya chotia ote le la tota alu falan ata alu fo inga lan ya ai ilata va ye ya ole tele a fo yo tatu sa la ye na le ma tele ayo chotia ele te le la to wa pon
0: ai
1: ote ni le Ole fina uma au ye yo atu tau sanga lea. Wata alo ilunga ile competition le ifiti.
0: Yes.
1: E te tauna le stato tu langa ina yam fayona tato walu ilunga le. Ole tamu sanga lea. Ae se tamu sanga matua maa na ya tele.
0: Nira.
1: Lea ua fai yo au e qualify atu male sa fenemisfia ta alo ma au mando fenemisfia ile top level. Ya au ele mo tu langa top level le la sa wanga e ta alu mai au yo ato ta to ya ole au ya pan oi de o ya pan in fisu
0: le ya pan mo fiti le lunga ole au vena le ha Hong Kong China e ili ata to
1: ya ma pena po ia ili a o au mana le I le tula so or me ya ta to malo ya Romania ya ba ye ya le lise ta tu tu la wa pe ya le so ga sem pili fa ta pe fa yu ga ta sa ma
0: ni no sa no nga la u fiu
1: on mai ta wa ya o le foi de a to to le ya tu ta tu au to te nei ta ma le au la ta va e se ma na yo le o nei ta ma ya no nei fa tin ta lo fo ta ma le u manga chen chen
0: yes
1: ma tu sa ta ma le sa ta lo black sa le wa mo la mo sa wo ya ta
0: Manau miel fa so all experience.
1: Ah, ona le lei la combination masisi. Eta adolescent asfuto. Wa, ia ma stato fes. O combination ale pa uno ho i moltato a woka. Ya ai io. Ai a foie. E manau miel ma tu ai le lei o tato au te min nei a alu ma tato tu fa i una tau sanga. Ya o tu tau sanga le o mau tu lei e se tato au mole. Mole ipolala
0: mali la vale saunonga ma ta wolva ngale wo saunoela wo fiunga munia ile fatinonga mesei fo ia tulanga piona ia ta tu au ya wae ole tom fingale tom fai toi tasiale manolo tulio tapenanga uma mole ipolala langi ai a fai ai sweep before inicio ta longa ya piona saunoa ma was ta tu over no ta to sit and toi longa il fa mo mo pona ia pani mafiti ta aloi ma awole six nation a mesei fo ilva ngolo pito ilunga ama ulunga fa mo mo ya piona eta ua tele yona ya tatu a mesei la iti fu ia ya pisa dominate ma yeye e doja fa mo mo leso a eta talo lava na ia mawal malosi ya piona esa unua telefoni nei uso ma tamafanau fou o le tatou atunu o loo ua ofi mai le manusa moa ia o se avanoa foi mo latou ia ua tapenapenaga ia ma le susuga i le faiaʻoga ulu ia mo le agaʻi atu mo le isi taloga ia lau fioga pei nisi vaega ia e mesei foʻi le faamoemoe pei ona iai le tatou a company a le Teacher South Pacific ma le faaaloalo
1: e le tatou faapitoala o faagasolo temi lenei
0: tai
1: Ala kolo to pa tolus fu ta la pe si li atu anga il telefon di sal sabo. Ya, e la fo fo sel selen. A to se la uni si la pe to se la ta la Australia pe si li atu anga il my cash at di sal. Ma ulo wa no to no ta to se e fa yas for really ta tasi. Ma nu ma lo a te we mag ma lo ye mo wa la petro voucher pe u to lo ta vale se lo ta la ye mo fo ma lo shopping voucher. Ya, e fa ye lo fa ta u pe ken se. Ona winga ilua se lau tā la ātoa ala whaingo alo price le la maua. I ask for really take this. Tā teo e manuia, lona winga e lima tātou whailonga e sei. E lima vanoa, ia ae man malo. Ia e maua alau petro vata se lau, mōwhai lau shopping vata se lau tā la. Ia wāwhātau ngai. So soani ai fōi ilua inga. Ia e masalo e savali leono. Fitu vai aso le whanga aso le tātou whapitoa le atoto. Ia ātoto se imo mua. Ya failas for right loni nga yo to tapo kala mela salva ya solia ya wa tonga lo boina to wala pa pe ona samuei na mantua ya etau ona tolu suta la nga lunga to pa pe fatau o wa mel fano lo se pe fatau online fo ya ya la fo sele ya to no tau sala ni si la nga lunga lo sele ni la fo ina ya e nga va aila ya le tatu se
0: Ma no fa taila wo fiunga ya pe ona fa ilo fo inicio tu langa ya mana tu ona ya ole ti fa long long tu fo ona pe po ye fo e ma yo tino ya la wo fiunga fa taimo fa no ino lo taimi ya pe inicio va en otro toy tu sai fo inicio o nanga o fenga ilo fiunga tu da tu community
1: ya mole fa go atu tu langa le tatu va en le tamam ten tu ayale atu wa work with sa mo po tatu scopa Ya lawa matalier tatu stem project pe ona fanga solo fa fo wino tatu potua o ga tolu ya e awa wina yele ya matau fa se nisi ya mes fo fa matau pu fa teknolosi ya le watala la no en fayona ele stala fayona ti pasitsa o mai lava la ele stala ya e amata se lauta la ga ilunga le stala ya ina ye ye lo ngo liso na tu ya o lo fatino ina nei poloketi Ala lava noa mo tātou ni usila. Ya, whapea fwoi au se tālia maisi atunu. Ya, e mawhaina ti pasi tsa o meilau le stala le tātou account. Ya, pe te anga i fwoi lungo le tātou website. Ya, ale skopa.nz. Ya, e mwhaifona tongi ai lunga nā lau. Lau le stala. Ya, mo i lātou alo. Mana o mie ia tūlanga fwoi ulfa atau le talo male ulu. Ya, le mau ai le a unanga tātou ti a marketing le tātou talo ma le tātou ung, ya, tātou talo e lusu lima tā lai le pepa talo a lua kilo, ya, le tātou ulu, ya, e sfu palu tā lai le tātou pepa a lua kilo, ya, mau le tātou ofisa.

Si o fonga matang o fiola, o fai pese ka le sia e whakasa mai solo solo, pero na wha fonga mai le vi inga nā mori mai le taimi, su lima minute ua te aile tu la se fulu. Ia, yeah, ole mori ole whaftai, ele tātou fai porkalame, ma le tu whasi ole tātou ripoti ole tō sports a wafoi, ia ye, au au nanga, ma le tautua au lupe whaalele o lo whapeo na fina finau, ia, ia foi wha angatama, ia wafoi le avifua, asio tātou atinu, fitalangi atou tō ole menino, peo na whafunga mai ei tātou segment ole tō sports ili nei foi asa, ole aso suru lua yulai lua afelu suru ono. Tau mai nei tu la tato porkalame. Ole toi tepa review. Ole porkalame ilo ilo aise mena tupu se mea ua maea. Peo se pese fatino se ata tifanga o se tusi o se saunoanga. Ia ayase tau tua ua matavila. Ele faitu au, ele ayaina, ele fisopuai. Ele fisiringi a foi, ole manatu lava ole tātou por kalame. Aole aunga ina ia toe tepa, toe sila sila, toe vaai mailo ilo, au mole faa sau saunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa leleia atili, au se faa alo foi, ma se faa alo alo. Moanga vaa ta leni ma au au nanga uatu matie, faa peona ave fua, ole fua o Samoa. Aole sini au tu, toe tepa, se manatu tu tasi. Ina ia maalia ila ufaafonga. Ia faatupu manatu ae maise. Ia faima faasoa ae maafaufonga. Mafina ngalo ole soifuanga nei. Faa manatu. Celebrate. Ila atou ufaapea. Ona velo aso. Matai tai. Mafai faiva ole tausia oe Samoa mau upu, mau nafa, mau taleni. Ao tatou saili malo waili neike lopetele. Au ale fatupu ina ole silafia. Apo apo ina aipea. Au nafa tu pito Samoa. Ele awa iel prokalamele tau faa male uta. Ayo se toe tepa. Faa pue ata. Faa tu stala. Faa porkalame. E faa pia ona faa aloai. Ie ufuli tua mai. Ona ole wala au pa ia ale atua. O manaturu toi te pa ia fai se faa alo. E se tasi o tamali ole atunu. Ole afionga ia ato ole pai tupuola lui tau tolo. Ua loa tau sanga o au auna. Ma tau tua ia Samoa. E ala i ona mau to finga ese ese. O se au auna o se tai tai. O se toa mangu mangu. Sa whapea ona sila sila i ai Samoa. Ao ia tautua. Ao ia whapea ona ave laufua. Ao ia whapea ona e saili malo. Ia Samoa malana saili ngā malo. Fai mai upu. A tū mati e sesi ona fesili leonisi. Po ai. O ai. A sila sila iai, o se au auna, o se tai tai, o se toa mangu mangu. Na feo ai matupu, matamali. Sa ia tau si tupu. Sa ia tau tua le au fai ngā lue ngā lea tua. Sa ia tau tua Samoa. Tau tua hasi au te aroa. Tau tua lea tua balana ngā lue ngā. Ai lei tioa, a wā o ia lava o le tupu. Fai poi poi la fionga ya tu ya tanga fa fua la vasa tau tolo. Maori tau sanga lu afe suluiva. Na mana ia aere malo o New Zealand. E alai se fa alo alo upine tau aloa. Ale tupu o Peritania. Po le Queen Services Medal. E amana ia aile na au au nanga o tu matie. Ile community Aotearoa. I le pepa o wha mtalanga, maole nei ripoti au maia mai tustusinga tuusia i le tala wha solopito o New Zealand, New Zealand history. Tu wha siel wha la proptonga o taua o le langi maama, maama, academy and consultancy. O se wha la proptonga e nafa, ma tu wha siel o tala wha le anganu. Taita ia, ila fionga ya Toru Manave, Barbara, Makuati, Afitu, Kolokesa, Uafa, Mahina, Tuai.
au mai ai nisi vaenga o le tātou lipoti. Whamauina ai se whātanoanga ma le mta upu o le Dawn Reid. Peona sila fia le vaitau o le Fitzhuru. Au a fia le atunu ui o sofainga whavaveau. E sa ili lātou o overstay ma overaso i New Zealand nei, mai le Pasifika. Sa ia moli mauina i le nei whātanoa le fionga tole pai. Le sa ua ina o tangata Pasifika i lunga o awala, to tono o falifainga luenga. O lato o fale po maota na nanofu ai, o fale fa fia fia manisi. Pei o na tau sila fia ma tato i loa. E tala ua i loa o lea vai tau po gisa, o le tala fa soro pito ni usila. E le pepo fa mtalanga fa pea i sa urua i malanga mai to le pai lui, mai ni i sa moi ni usila i tau sanga ta siva fa iva. Ma lala ilo na ainga i Wellington ni, on to e fo i lea i li setai mi ina ua le malosi ilon tua a. Sa wawina i Samoa i le aonga malisi i o kolisio Samoa ma St. Joseph's College. Sa soifuane i se ainga kalesia katoliko. Le tau sanga ta siwa ono faanto e malanga mai New Zealand, ma sa ili ngā luenga i fale fasimanu manisi. Se e o atu le ofisa malanga le e New Zealand, ma ole mtafa yoilea. Sa ia ngā lue ma o atu a i tūlanga pule Malawi lo ai. Se ia o ina avea ma Puresili po General Manager le ofisa al Polynesian Airlines a Samoa i New Zealand nei. Ilo na ofisa lea sa ilma o ta Samoa i Kay Road. Fapea e fasu lima tausanga na ia ngā lue ai le nei matafa i oi. Ngā lue e faa Puresili i au wala e fe malanga inga e fesoso ani ai le atunu. I le vaitau e le ito o tele nisi mai le Pasifika sa ngā lulue le nei matanga ngā luenga. Na fapea o na ia fesoso ani ai i le ito o tele o na ia o tātou tangata ai meise isi mas tunu o le Pasifika. I pepa nofu mau, o waenga ina nofu ai, ia matulanga foi o malanga te tele, a e ka le sia mafala po tonga. Na o lava le tumutumu pia o na taua, a vea mapule, faa mawina e faa pia, lusu vantau sanga nanga lue ai. Malifasu lima tau sanga nanga lue ai, tonu nema tanga luenga o fe malanga inga. Lusu vantau sanga nanga lue ai le e New Zealand. Se fulu fitu tau sanga nanga lue ai i le Polynesia. Le kampani va lele le malo sa mua sa ye leva i tau Polynesian Airlines. Ta ua ola na tau tua. E lasi. E au fia ai le fisosoani sa ili ngā seleni mo le fausia ina. O le maota e ka lesia katoliko Roma, malai ola e au kilani. Ai maise le maota fau o le malo Samoa, le fale Samoa peo na ilo ai. O lo tu nei au kilani, faa mawina i pepa o mori mau o le faa nau. Ai maise foi o tala faa solopito o New Zealand. Le te leo lo nasao i nei vaenga. Sit seni o niusila tasi iwa valulua, sa ia fsosoani faa tasi manisi ta mali Samoa. Ile sa ili tupe faa tupe ina malango lango le tina ya fale ma ili sa. Ila na apili le na o oa ilo netona. Na toe a mata faa afo ima ya itato sit seni. Pe yo na faa manuia ina le tau sanga lua afe lu sufa. Malito te le sa manuia ai le tasi iwa valulua. Samoa Sports Awards. Sa avea ai tole pai ma peresene o le neifa ala proptonga. O le neifa ala proptonga tele tau aloa i tutono o New Zealand in Ava i tau. Amana ia ai au lupe faa lele sa faa peon tu matie lo lato tau tua i ngaruenga ta alonga faa faa ngatama. Mana tua ai le mata mata atu ia vaso. Ia vai tau, tama matu mai lato usa faa peo na tai mua ia vaenga. So e ina le sunga to ina ia le watea sio. Oi lato usa fui fui faa tasi mga lulue faa tasi. Ia male afionga ia tole pai. Male tote leo nisi lupe faa lele o tai tai. Pa iyo lau fenga luenga tofi ale atua. Sa faa peo ona lato ufuli. Ia e ati ya elu tavaa. Ati ya elu ta maota ya atiero nei. Mahalo ilumwa lu ta saa. Awasa ili nga malo mafai nga upu favao malo.
sa whapeo na tūmati e aina nā fionga. Wale toi e se Samoa Sports Awards. Olo tari tari pea nisi toa, lato te whātino peo na whāsino mai toa le pai. Ole vaso tua nai, a sofitu walu iwa yulai. Whātino ina aio na toi sauninga ila nai kālesia, St. Therese, Mangere, Catholic Church peo na iai. Whālongo longo atu, male te toa, ni mātango o fie, o moli mau, o lāso i fua tautua, male whalitua, le afionga i atu i atanga whāfua, o se tasi foi, rupi whālele tu matia i whaiva o awaonga, whaiva o le fausia ina o le community, wha mawhan whana, sa ili alama, alamanuia, i a wā le poupo wina o le tāwhale, e mo i ele i atua, ai ua atua lava, ile va male atunu u fa peon tato no pia yai fa fitai lo to no to le pai fa fitai tau tu atunu fa fitai le toa u le ole la valea ila tau tu a matavila ia Samoa aluia oe ile no u folo fola ina le tato wali o lo fa peon tau sini o ia ile au kerisiano soi fua. Ia, o tato proclame na nea fiafi. Ia uo o mai neitu la. Ia, o hape foi na wha mai ai. Ia proclame. Au au nanga ma ua male. Malo iso tau futala inga ya to tol menino. Ia, au a foi lau wha sa usau nga nea fiafi sa mua. Alo fangia ele tua, moli atu soifua. Ni maalam la mua mua mua. Ai mai se foi nga luenga ole vai asfou. Lea u tau mai le sunga i whatonu, whaua wina fo i le tautua ina oe Samoa, mai a te maua, ia manuia lava le nea fiafi, manuia fo i, lea lo atu le vaias fo, so i fua mai a manuia.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare hoi ki pe malo lele a tonga tope ko au fripa motulalo mo ngongo aho mo ni te koni o fulmato lo siulai wa fe wa no. Ko e tau fuofo keni e tohi mahina whakamauri i Aotearoa pea okulawa e ngahi whetuu pena e lahi mo e ngahi whakatahaanga ko e whakailonga i aipe o e hopo ai pupunga whetuu mehe hahake i e kamataanga ko ia o e tau fuofo i e lau ai tohi mahina mauri ogune o mai ai ai huri mo ui fuofo ki he kakai o e whonua pea pehe foki mo e whotuutuu ki he kahau o kufuofo ko e lau afe ai kakai na nau whakatahaake ki he takaparafau I Passion Point ke whamooni ki e hopo mai koia ae matariki I e taufu o pena e o wau whakamauri ae hautapu na e whakahokoia ko e whailonga ia ki e taufu o oku whakakaukau anu sila ke kau atu ki he whengawe aki whakataha koia ngahi pureanga o e pasiki ki he whotutu o oku ui ko e whakataha ae o seni o merino ko e whotutu o ae pureanga anu sila ia ki kau atu I he whengawe aki whakataha koe ki he marui a fisi mo Australia tata te fito me ngahi whakamana mana koe kua whai ki he pasiki na e whamuoni a fisia he wiki kuosi ki he whengawe aki whakautau pia koe ni na e whamuoni a fisi he wiki kuosi ki he whengawe aki whakautau tau koe ni. Ki mua ia I he ahi mahafu koe na e whai e siaina. Aia o kutaku e ni hia na e taimi I pe pe a whai I he ilo ilo pau. Kaike, na pe Christopher Luxon ia ko osi ngāue mai anu sila ia pe a moeongo whanua ia koe ni ke na ngāue whataha ki hono o mai a e malu mo e merino ki he pasiki. Ko ia kohoto tono atu ai pe ka pau e kau anu sila ki a rea pau koe ni. O gai ia e tokanga a taha e kautaki ko ia e pasiki I Aotearoa ki he lau fo ou ko fotutu I whare a rea. Ko ngai fotutu ia koe ni ke toi maa lohi ange mo whawhefeka anu tautea ia ki nao tolu koe o kukai haa. Ko e fotutu koe ni ke whapaasia ki mua he whiri whare a rea I nove ma. Pea o kutau mua ke ne tautea I a ngahi whamiri Māori mo Pasifiki kaikai sio ki he te fito mo e tupuanga koea o e mau mau lao mo e whenga koe ke whasisi a e whaihia a e whanau peheni na e pehea I e au Filipaina ko e whafofonga ia ki he kōsirio whakakolo koea a Okalani kana e polisi taulahia I he saute Okalani ko e fotu koe ni ku whai he act tēne toi tautea e ia a e ngahi whamiri Pasifiki ko e ne wakai o kukai mahuinga ia a e whai act ia pe koe haa ai mea koe o kutautea I ai mua whonga ke whakarere I aki ai ana pea e au Filipaina ia ko hiki e tautea hei kai ke ne whaitoo e ia ai uhinga koe o kukai haa ai ai whanau ko mea pe e hoko ko toi lahi ange aho nau tautea ko hoko ai ahe ahe mahafu koe a siaina koe he pasiki ke tuu mai ai pe mungahi whonua ia ni ihi ke nau whakaanga ia siaina pe tāna ki atu aho no toko lahi kau mai ai atu walu Vanuatu Palau I hono walo ki ia fetu taki na e whai e pio tiko nduandua ko e minista malu ia koe afisi na ane pehe ai o kumahu inga au pito ai tu whataha ngai pure anga koe ia e pasiki ke ta ofi a hono furihi ai tahi pasiki ia ko hamala e tau kusi ai fuke ai alea pau ia e vaa ngai funua koe o e pasiki whekau akieni mono ngā ue I koe a merino ke tu loa ku osi māo foki pia moe kautakia e pasiki ke whawhi pakii ai ngahi ngā aue koe ni moe ai ahi mahafu koe ia a sia ina ku o ikuna e ha talavoutonga a pare ma olunga au pito I he hiwa kaesikolo o I wafe ua ono koe kakala ia koe ni koe tu ia e kiri te kana wa song quest pena e fuakia ki a Samuela Mataere me he halatonga lewa Ua ki a iko hata ahine hiwa sopilano ia ko Sarah Millen ta ua tolu me I tauranga. Koe ulua ki na e fua ki kia iha paanga e nima mano, pe koe ua mano. Tolu kia ia e tamasita ua hiwa me Aokalani mo e tahamano ni maafi. Hangi ko whalea, na e fua hamae Samuela koe ne hau me halatonga rewa. Ka ku whetekateke I pe ae loto kai anō ia mo e tūtuanga kawa pe kohai ia naua o kukawatu ki a I. Ake, na e fuaki foki ki ha toko ua kehe ia na e kawate whainolo mo ha pare ma kehe. Aia ko whaamanu fonati fui maono, pea mo Jordan fonati fui maono. Ha paanga ia e tolu afe ni mangiau, ko uhi koe na kau koe ia I he whainolo o e whea uhi. fao si pe ko e si poti ko lahi ko ia o e agapulu o e wiki eni ko ini pe malohia e olpere ki ia i tarifa fitu ke taha fitu malohia ingilani i fisi fitolu ke valu malohia saute afilika ia skotlani faaua ke taha valu pe malohia asentina skotlani tolnima ke wataha pe malohia lewa ailani i siapani toluono ke wanoa katanga pe ongo kukokuma i maktatole ako ni fatanga peke mumaha alerei ko au Filippo Maturalo tu au fat
0: Island Time with Tofinga and Ina.

0: Ko te pangare te tu tatu nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tatu akoni nuti tai nuti ako kutini pera te. 531
1: PI, now on iHeart Radio.